iko kuku ana watu ni wilita ibita imeta dulalo inyantele yake kum iye muru ibodulato.